0: na Yesu ni esi ofre na na ba mo se aso che chance se e mo na Yesu yesa dia wada no de pete tiam tiam se rane de ti ewu tu ye wo na Yesu sorry de jara sa hallelujah hallelujah ba mo so tiam tiam
1: Episode 96.5.
2: I'm with you,
0: Fem. No,